yɛ ne stare de din ko ne bia na oti ka mu a oti mi wusi fo ma macho fa na ma na ɛyɛ sori gidi gidi gidi ye stresu sumu asɛ wo nya me nipa na ɔtena sɛ ɛyɛ mponi mpo ni emi ni ɛyɛ hwɛ ni ema bia ɛna yɛ si wo sunsumu ama ho nam fam ɛyɛ sɛ ne kɔ ni ema wo fam wo kɔ mu je

Pagna yatin kai aya tachiman sa wo kwon fifin mantam wo no ne trofoom e de ma MP pam onyoko na wo mi no mutem sa hwe wo mo kan ni prenya prefa Yewura Alexander Kwame na fanyo make wo mota na chi wo mota na chi kofu se school ni ne de bag na enya de a wo mu yi na man ne tena na wo kura no ebe ya wo mo so panini se nwanu ya wo fa Yewura Samijan fin kwakwot.

0: ti sakra wadwene senior first nanka odwene se satan ababa joko enti waya mbo no yesu si enwene se abio efri se me di ekwan fufuro bia ba wo betumi afa so na wo sa atumi ataka sa atumi no me de kwan fufuro bia ba na sa ekwan no ene mi yesu kristo wo bibie no ho wo betumi akoti me a ne ho beto no wo bia ntumi koti me a wo benya ne die wo bia ntumi koti me a ne yare beko wo bia ntumi koti me a wo ane Obenya asumbe ya kwan ni nyina enemy.
1: Yes.
0: I am the way.
1: Yes.
0: The truth and the life.
1: Yes.
0: No one goes to the Father except through me. Enu me be kanfo papa Jesus Christ na mawo.
2: Amen.
0: Abranti ya na wonam ekwan bi so. Edi pesika. Abranti ya baba wa na wonam ekwan bi so. Edi pa hoto. Ma me bi awo ho aye dinama nt wonam ekwan bi so ede peba na sa kwan enye kwan eye kristo kwan me be ka cho se enumre wayira ekwan bie no no ma ebetumi de ni awopena brawo ede yesu kristo kwan nt wose se ne onyankopon si do ewiase ni na wode ne ba krope eye chee ye ne se obi biara wo bagina die se nipa no ebenya kwagie ewo ni mu